lo senam cho mu thuen ngon se chen chen ji di gyu je li chen nan shu nan ken ki sing in chobo yo sing si lu de ne yin be de chung la ne yin na che yi din jes ko pi xia li chen zo yong ba kam sa xiao bu di li ti ren ku be yang pu ni li chen sang mu thi gyu je yin na xian ba sa la ne dan nan be kalam xi be song xie di ri gu xu jie xi zi chong ki bu mu chi 地魁南图修一边抽救了自来堂空气阿姆拉利亚皮亚银抽救一开朗抗救新康装备机了解图别心修他切记银能克罗维朗开提抗救协图别这些民队修救他俺内他排了阿姆拉的抢救还将前不能行读别内蒙给推去南摩托内阿姆拉的抢救能与顿不自己读修银所能想俺能从天图克朗几位送些地基三南图

kangkiri digi zomana, kangkiri nudi yangi kin. Digi namyang zombechi, ngayi mindu kilepnu, nyeyang konyang.

lo senam cho mo thu ngon chu chin chen ji di gyu ji le chen na shu nan ken ki sing gen chu bo chen min le long de min bar shu ni ko nei na le sen zo yong ba kan san dan zi la ne dan nan be ge ji khu gar si be su xie di yi na xie tong mei zong dan na da xiang xie gu xiu gu chong cui nan tu yu be ba la ne zu be am la tan tan nan xi yun bin qi ling ge le pu jie yi na nan bu cho ne mi ci ling yong be min du xiu yin su na xia

0: 송차도니나 멜론 딜라 식파르츠
1: 망정 망보비 침대 어디가 아니 소수기 차동기 유리 딕 정도 침대 대왕 성경대
0: 침세 멜론
2: 싱글링게 공감사 말레전 조정 쇼겐 디긴이 팅디 팀즈베 셰디 제베낭실레제나 안츠 튜윤동웨 로그 박바티니 케디 겐주 켄게나 추구 쿠리기 콩수 문진 체네 긴즈 미도베 능즈 튕기엽시 원장 팀즈바 함라게 창베 삐준기 큐비실레 로그 박바티니 겐주 공스티 추구 쿠리 콩수 세제체 다 팀간키 젠참당네 겐주 공시 네바토 긴즈 제괴베 가당시 영니 규시디 규림 컨제이나 샘랑아나 최냠토 켄도치나토
3: 테이틀이 nga chum chu balam yi a tering ke chu shiti ti ta nga chu chowe na ndu ya mangbo yu be sup da tu nga ran ko de a che du ngi tan da ti ke tan da loko ki loko kolo nyin ki loko sa de ka de sgi yu me ni nge chu shi yang ngo ne ke ten de yong be ke chu shi ji de ne ma chi shu yi ani ti na lo tan da ne chu phong khen ki mi ka pa jor ba koran ta ani kung si ji pa la koran ni ngar le ki khen ja sa sa ta ti kar su so sa na koran ki le ka ti po koran ki ani ji su su ki Leka chikpo chi ni pa kundung chiya tindiri. Ngezu kenja maari, ngezu kenja dayang loka cha di uri, ngezu kenja jitang chibi na, ni di paru di kenja xiao nian da, kenja xiao yu ge di chili gongsi tindu pa jawa di chayo maari. Da nganzu tanda nga le kenja sinna ben chana, da nga le ki jawa siya di ben di chayab na ben chana chongkang jindu jala zongru chi yi be sopta. Yana ji chimchang jing nang la ba mu che bi sop da da tenzhi jitang gile ka tenzhi di xie di go re tenzhi ki kenja yo re si da di kenja xia cha bi shi go ane korang di ki tanda le ka qi yu di ki ane chenpa di ki da korang da ji kari ji nyu yo re si na genju ji nyu yo re da genju di ming kari so re si na Ani lang khen chi genji genjo, ta kari xie diro sena, ta ko milaadri denjo roba, milaadri nye ki chanpa diki, ta korang chi leka yungya tsu, leka yungya da pa nang lo lobi ki, langka la, ndi samvili debi, nizu ndi labi na, ta tila chi shugo, ni chi chungku khasab, yabo chi yungya chi do la genjo chi nyubi reis. Ta di genjo gongsi ki diki, genji nang lo la, ku mikse ki ta kari xie yor sena, Ani pen chana Korang chi leka chibi korem nangtu kandri la wure, da chi pas mekbe ki moda tangya sopta da, korek tangya sopta da, yana pas mekbe ki indi korek la pas meba, mila pas meba, tenze chebda. Yana Korang ki chi ini chukor tangwa sopta da, mikse ki da shenda ki, da tesha mangbo tangya nchi duwa chi mikse ki trikche sopta da, yana bakpa sopta da, Tendri dimzhu ki yuja, mikse ki tendri dimzhu yuja dayana, drikche tendri da bas guwa ba, bas me ba, tendri dangba, yana tendri la susu ki ji di ji dangya ki, da ji pechu dangya ki, ane top dang me na, di dangba, tendri chongbu yina, ane di la genju ki, ane chonggu kasab di jayi mes, di kunzu genji mes, di genji nalo tendri chiyo res. Tā nidō nishu tsaabshī ka tā jūnyi nika tē, tā kēnchā tē shā nē tā jīmī shīmidō. Anī kāpā tē, tā Kurāṅ lēkā nē chūjī pā nāng lō bē kē lāṅgā tē, anī Kurāṅ tā yāng mī shindā jī, mī kāpā sānyē jī, tī kī yāng kār tāng rī sānā, kō lō sōm chīnchō kē, lō kōr tī rī jī yāng, yāng pāpā sūp tā jī tō tā, tī rī jī tāng jī, kūnyī tūngkā jīb. Nunga jibdi ane tanda di kaba di shugo tseli deisha da, da mariba mep chedwa. Da di chedu ane jimzhu tsembe ki da kante ngunzi chedu sina, jimzhu nyedu tsembe ngunzi chebi na tanda ane mi kaba jorba di ki ane teringi nizu dira genji tsama ki gugdus. Da konan tsu ki ane jedum che yundu kāpā tā kāpā nīnjā ki tāngyā tī, tā tī kārī kūntō rē dōs nā, chūngor ki kōrī kūntō rē dōs, 다 가디 시에도 고선다 남주 나랑스 고아 렌당 체비다 나 모자 수다 지메베 다 티 공도 레샤스 아니 코라니 닌자라 티타야키 파스 케 민두스 다 나도 모자 담는 마티 티콜라 체 고르바 락체 민두스 아니 다 티 덴제 덴기 체브리 다 좀주 니도 체베키 다 딜레 데네 겐조 공스 티 카르시오르스 나 단단다 샤니 키 카파 코라 아니 락체 메베 아, 딱 고릭 당장 아니 줄 하버텔 아니 군주 그때라 아 핑지 차구메스 다 된제게 아니 고나주게 제티 시우서바 대시에 차부시고 아니 단다 가빈 남메게 아니 델몬디 메장 청관을 수도 제브레스 다 군주 청관을 수도 제데 가르시에 되어로서는 견중 공수 인제 민주 구사 제구 유스제 아니 청관 수도 제브레 다 청관 수도 제브 용도 아니 청관게 다 아 청라 초르바 저라 초비 고른 낭도 다 탐보 다 증강기 간증 원주 제도서나 지나나버서 역보지 센로 집에 역보를 생활하면서 남중안주 기타 고안엔 당세 엔단 디카레스나 첨세야 집에 간제 러고리 아니 비 이 슈거 지선조 그 이게 임바 다 콜지 소 메베스 없다 봐 엔지 섬노 당고 봐 다 대딩게 증강기 간증 원주 제도서나 Tāng āñchū tānta chūngur kōrīk sāyā jōrbā, tā namchū ki tī kī kuwā lēntāng jōrbā. Tī kuwā lēntāng tī tī rīng kī chūngkāng kī kuwā lēntāng tī āñchū jitāng mī chī kī tī kuwā lēntāng lā cēshī shā jī kuwā lēntū mē shū shēntā kī jī cēnī kī cēshī sōpta tā yā nā chīmlū kī cēshī sōpta tā nī jēshī āmadu. Tī kāntē shē tō sā nā, tā tāntē kī kāpā kī kōrāng kī shūmbī kī kōlō nīng kī local ke ta ta pakwa se wona ta tangir se wona ta kar re se wona ti ani tak che che yun de ni ti kundo le sha yo re se ta ta da chungu ko re kundo le sha yo re ta yin ne ang zo ji so chong yong ki mi ta da le che be yin na ta ti ani colony ke local ti ta ang zo ji dang mi ke ta ta che be na ti ani chungu ko re kundo le jun de zi ge ma re s 다가 nangsi ki dhimzhu ki ane jenyu tsenpe ki da di ane chungur kore ki kundo la xayao ma res. Ma se ane dhinzhe xionbe me la yinji minji ki ane lakche ji go res je dhinzhe ki xinzi za le ke yo ma res da dhinbe da dhinzhe ke ke yo ma res. Che zang anzu ji tang mi ji ngon xebi na da kolo nying ki ane lo ki da lo la de ji zhoya ki dhandi ki tā pākpā nāntā tāngirī nāntā tī āni ngāntū jitāng mī jīngu nā xiebi nā tī chūngu kore kōngdō rū jūni tsīg mā rē sī tā tī chūngu āngi tāngbō ngūnzī jitāng rī tā nīmbā tī kārē sī nā tā tāngbō tī ngūnzī chē cāibu xūgu tā kārē xie tī gō rī sī nā tā cēnē kī tā xie chī tū tē tā chūngu kore rī sī xie o rī yīnē ngē tī kē lēngu mē sī gō chūngu āngi kē mā rē yā kī chūm ane kuwa lindang te da ge song si te da tak tak deng mendo si ori bai yang furwa anzu nam ju kuwa lindang te da chungkwaan ane kuwa le ayo chungkwaan ke ganga pe ane ji reyo chobi ke yikcha sopta da yana shenda ke ane takji che jetom che chan ju di nangda zhu uri sambar ba dana chumpiong ke ane chi mendo wa chumpiong ke da anzu ngone kurang anzu nam ju mi ke samno di ke da dang la de je ane ngonzi che vre da nipa te kare se na Tā ngā dzū jitāng kī nam dzū ngā dzū tā kōrī kī gēnchū kēnchā yā na tā tā ngā ngā shiandā kī gēnchū kēnchā kāntrā jī yīng rōng jitāng kāngā kōnā dzū gēnchū kōngsū kōnā dzū kī sui shiang jū māngbē kī kēnchā rā bā tā tī jirto jayā tā sūp jū chayā tā kāk pōrī sō chū gō mārī kōnā dzū kī tī nāng tā jī shō lī māngbō jī kā ngā dzū mīng chī sī jī ngā dzū mīng chī shā gā rī ngā dzū tī lā dē wā jī sūp jū jā gui tī ngā mōng tū mē sī jitā xie sā kē rāng mā rā bā 시내 팩스 계속 모두가 다 대인도 다 중앙의 원지 제단의 가르에도 선나 다 디레이트 원의 제비나 다 아니 고란 좀 맞게 아 견자 뒤나로라 아니 초니를 봐 더 초니 제단가 조다다 견주 뉴년 원의 제비나 디라 지 다다 만자바 엔제 유비나 아니 중앙의 원지 제단의 가르에서나 남주기 다 기타 미기 아니 콰렌다 티난다 제시자고 유스 다 디베야 보시브르바 메슈 켄제난다 kenja kitembe nangda kenje nang ki ene nangda chimbe na ene nga zo shoya mish kike yo marba ta pencha na kenja jing nanglo la kuwa lenda nyi yenji yuwa yina ta mimang chungkwang supta da yana tumchu chanpa konang tsuki di kuwa len yungdu ene tanda kenjo ki nyo nye da yana kunjo nyo chabu ta tel pento nyimbe jo orba diigla pento pe ki dreshi ta dreshi chigu yus te karishi de orsina chirang tsu kenjo kungsi ki kenja tenzo mabe kenja tenzo chirang tso la pen po bi ki dreshi tala nganzo ki leng mes gore. Da tenin ki kenja ti nanglo la ane tante ki kolo nying ki lo la de je zhoya ki di lo ko ti ane chugo kore res sebo ke chi mendoos ti nanglo la tante kenja nanglo la mendoos kanji yimi ti go la ane sebo keke chung mendoos ti yindu ane da tanda genjo gongsi ki ane jimzhu tsenpe ki jimzhu da nyato tsenpe ki jetong chiba da ti ane chukho kore kundo la ke lingi sa nangan zui jebjo me esi wad dara di ane da ane shigo chungkaan ki ane genjo gongsi ki tanda xiang nye mi tala chukho kasab che gu yu su ane tenpe che xa Da di ki choshi ti la, ane ngi di nalo choshi ti da chimta ji sab shugu, chimta ji nye chimbun korang jo, korang ki tila chimshi ji chedo, korang ki da tila sirshi chedo, korang kari sirshi chedo sana, nane da nganzu danda di genjo gongsi ki kenja tenzo, ane nganzu gongne shiwi da nganzu ki da monti meb da nganzu ki da tila thanglan chi mato pa tinte mambo yung di go ores, ane nganzu kenja di xa yung du, ane nganzu gongne shiwi na ji tā kākpōr bā, kōngzū gāngā sui sāngyō ndrī jī yīndū, tā jī kāsā kā sēpō kō tēnbō ndrī jī mē bī yīnā, ane ngāngzō lā pēntō bā tī ngōngzī chē gu wō rē sī, tē mē shū kēngyō gōngsī lā pēntō bā tī ngōngzī chī chā mē sī. Tā nī bā tī tāndā zō zō tē chūngkū kō rē sī hā tē, tā ngāngzō jī tāng nām jū kōwā rē tāndā mō trī rī tī sī xē tē gō rā bā, tā tī ngōngzī xē bē nā, tā ngāngzō jī tāng kī mī jī ngōngzī xē bē nā, ane nganzu ki ti mi shita go chungu marwa, kanta jile chungu kore sige yume, kanta jile chungu kore meba nganzu haa kung marwa sirwa. Ani kanchu kungsu kona zuki sebo se jang ki piye kenji nalo chi, taga nangshi ki sebo se jang ki ane tanda kanchu nyunye la, ane la mebi ina, ane kanchu ti, ane kanchu kungsu kora la yore me shu, ane kanchu tanda kanchu nyunye tala, ane yo marwa si. Che zang tila tene, ane chungkwaan ki, da kenjo gongsi ki chungku kasab che gu yu si, chumta je bi yin si, tenze chumta ji che sha. Da tering ki choshi ti, chi ki kenjo ki kenja shabu koreo nang tu, ane nganzu tona che gu hati chi. Nyingba ti, da nganzu langka la zho shimbi ki, da tanda jimzho ki yu chi mangpo ching nang lo la, kanta jile ene dami kurang tsuki tenpe nanda cheche chungko kore inba kanta jile menba ta ti ngonzi chetan kola ene sebo ji ma xie song samyash tu gati che

0: 인게 안도롱디 율종기 남바에 낸다 차장로 간저기 야 딩상기 지도기 다르소기 주네 양간저기 잘라야
1: 배차선에다 딩상하나 주 전제 튼제 먹고 쉬어봐
0: 잘라
1: 딩게다 하나 주다 징너리기 징내다 다 딩이 송지 체제 튼제 먹고 치 튼게 치야 숨쉬 딩제 쉬어봐
0: 제제
2: Kyrrab sarbe tangki pyojong jichu, chua yongne lada tang. Pyojong yunri di kwe tang, pyoche towe kongpi le gui di dong kwe.
3: Dengen saja bud dobo tang, rogyu kao yungku ne. Saja deshe du negu jedi, rongjel ki rungi tang, kemi chuar rikyu jungwe, robo tsu, chua sabar jere tang. Tangki kerjin yila tembur jangsi, mau dewe jitu dinci, bebe jun jangsi yubari.
4: Ngama da xena, yundo xemo chungo re. Da nidong chuchu ne nebu chibi tsui la chaya song na, da zogi na diji zhungzer ki nebu mi mang chewa de na, da zhungger ki na tsoba makong ki na gara nga teri chungo re. Da tangbu teri ganga chungo re. Nibi chaya song na, da nebu bebe ki yurim na chaya song da, Lodan Dawashi na Tsoba Jaya Kore, Suzu Lanyil Dine Tsoba Jaya Kuzu, Da Dingcha Da Chaya Suna, Da Chetan Zhungjar Ki na Tsoba Gomdewa, Nidhi Chaya Suna, Dezungi na Yevgui na Hakotoba Tan, Zhungdari na Nangyoba, Ondiri Yin Suna Dune, Da Ngema Duna, Tanda Yerti Sanu Hore.
1: Na Gombe Sur Chie, Susi Nile Unne Da Deya Simchabe Sur Chie
4: Hore Chie Hore.
1: Kina tanda nangmingwane siyewi nila nga nanzu tanda tuyumongi tsongganda dinja yorsamarwe dinja nala leishu chengyo da yana tsonggan zungyo dinde yorwe.
4: Nga nangwane chaya suna dirajik gyargi ina tsonggan shimu zuhyaya tanga jisa kore yungbab shimu dirada merdi hina yang tanda digi zhongza ki nyamda nan zudore. Zudore na da lomzu ki ina gobiya ki nala ina yang.
1: Lenya yobchungwe.
4: Lenya yobba. Ondar chaya. Gungrim ki ina siju zangbo ola ina. Lopchaya na kyenye yoba tang, lenye yoba, o tibiki tolin, ta
1: debuchi. Da jinju yinne le, susu tsua de ya tando simshu ji ta, jik ridu chenpo chime jo?
4: Da chitan shina mi gongki siju zangbu kiwa la na, nebu ki na kya shimu dara si shiwa re, ta zhongrang dunja shiwa nga sa shi ta, mirang sumdong la si shiwa re, di nang la na, changma ya na, ta chiza kore. Shik tuyo na tsobi ki tola yarji tuba tang, nidhi cha yao song na o yorin chi zo cho la na ka de na sozu ki na la nila de ko ba tang, di mi ki na si ju zangbo la na de la na ta chi tang chi sa kore yorin chi zo cho la tsangmi ki na yuk tubi ki na tanda simgyu di hori la le chen ju la cha yao si ju la na de na pe je yungwa ki na rwa dhar cho
3: Le chen di na, pyo la shiwi chen ju tang chun ki ngari sa ku ku dhofa ma so ki kuwar yu to chen ju tang Manzo tsu tangi kertin yi la jangshi, mao tsua sarbi chi, bebe yun jangshi yubi, mwedan kuyo. Dilingi li zhen shu zang dangashi, hengi shu di jangwa.

0: 康仲犀利切据，
1: 康仲犀利切据。
0: 地内古尼基，可以定时别迎来了龙聚切磋了。
1: 地内古尼基，可以我查起为纠结了两人难处。
0: 第二。中西南区人类茶几名的汤日记开别配给西里两位康中西里七军西别的参与康中西里七军
1: 康中西里七军
2: singe namso kung kamsa tandling ge ge sungu chu be le chen di ni pen jong lung chi nin chi le khu chi cho le chen di ne gi kang ju si ji che gyu si be le chen di ji nga le chen di zum ji tang zo gyu shi kin si jun yi nam ling ge pe kang jian be lo chu ge ze le tun be ba wu chung ju ne nga ling ki sa ge be zhong ti ta de zem lin ji me gin kuo yong le nin de na wa qi xing nan ba ke jing zem lin ki qie ren wei chung ju ne nga ji cha ba ta ling ki sa ke be zhong ni pe gi na wu le zhong ta ngu gyun ne nga dan bu so pu sum chou be mang chu ngu gyun jing ne gi meng xi ding rim xing tar xing pe ge su qin bu xi di di pe gi na wu nga to jing ne gi qi to wei chum de chung gu ye ting di kan jo xi ji che gyun li chen na li ya pen jong ji cho chen ji ka mi ji xim ju chen be ke sa shung le kan ki xim ju ba gen su nam ji xi la gi pe gi pu chung ki su gyun jing ne gi nang si ning ke sa ge bu chung ki chu du li ji ta bā zhūn, xīm jū, tā nāng xīn tē yī gyū sō gī lē tūn tē lē tō bē chūm jē tā. Ngō zhūn nāng gī yīn bē, lēng gē nē sēn shī yūp shū, xiām lī ā zhī bā ngāng tūn ngō tī sē rō nā.
3: Bā gī līng zhūng gī chā xā lē tō bē tūm jē kōr tī gē tī, tā ngē kā rē sā nā, kā xī tō nē, mā shū gī yī lē. Ngā zhūr tō bē tā chūm jē tā, yār tūn tām jē tā ngā rā zhū kā rē sā nā, tā laglen lup chenpyo ane rikshun lup chenpyo kyebare la ane rikshun lup chenpyo anta laglen lup chenpyo la chetun chikwa ral tiindu zane zana mangzu yu kyur chaya chaya ane laglen ki chwayto ta ngara zuka zana chengyong miri tang ane miri sagu yu ki la kare zana samlo chengdo yu ina cha ta banyo targiya yu ina cha ane jizuo tenli ta kare zana tige changme tola ane ngana mebe kare zana ta pegiya ki ane lamchi tindu yu dobar ral ta tindu zane ane tang tang gyagab ki ta jikzu ta chershi ta tindu yu yuwebe kone ta chengyong miri ki ane sukyun rinne songyob tang nyorkyob ta pechoo chee chee pe tola ta leedyoon karee zana rabdaa rinpa tindaa chee karee zana bennaa maree ting ii tu zane ane ngaa raa zoga zana chengyoong miree ki jik tumri inaang ta ta kangdaar karee zana jik pyujoong rinnea la zana dumdee chenpo tindaa toba raal didaad karee zana raree shin shuu bai na ta ko tsariya meba tindaa chee raal ta ii tu zane ta diree ngaa pyoo ki karee zana ling zhung lega tige la dumdee kar kar toba ya tige di kaa shi toa ne shuwe yin tangbo zana tangdaa si shung ki pyoo ki ling zhung leedyoon di la tsaya tuyo tongchen naa ta diyaan na ane mangzoo chu juu chee chun du ta tangdaa si shungi ane ling zhungi le duan di la se tui tong jing ta ta gyab jo dinde nang xie xie na ling zhungi gyun zin yi nang zha song jub yi nang zha ane pi jie ta di jie to la ta chetam na zo dinde jie xie xie tan dian gong na cha xia bu yi na ling zhungi dinyi khan zhi cha yo re se na ane jik mang zhugi meng xie yue ba ring shungi ka re se na ni zhi yue ba si shungi jik gyab dian yue ba ting dhe che bhe ane nama rung xin jie ring shungi ka nam ba ta ting dhe jik ral ta ting dhe cha yin tu su ne ane lakba dunga ra zo se na mang zui ju gyu tang ane zhong gu sa ba u nye bhe jie la ling zhugi nyor jub tang lik zhui pa zhuin ti xin ane kar zang xim zhugi le dun la ta gyagab ki pra cha xe na ring ne bu xe la miri chu dung o yun lang ka zhong gu ji zuo cen rei kang zhong gu zum ri ane gyu zhe lhen zo di jie ki kang chan pa zuo che bhe ane gyagab ki zhe yu chen bhe mang bu jine ta nga ra kare che bhe se na ane nga chi ling zhugi le dun tang zhe we ta yik zhe halam gya lak zham chi zhen bhe che bhe la ta di jie dina ling zhugi le dun tang zhe we ta yik zhe di mang ural ting dhe jik zhen bhe che che bhi xin du gya yung king sar le dun ki guri chok chung che ane king sar xiong le kang zu che che ti jik cong yun gan su si zhun yun nan pen chung zhe yu ki se gui tang xing jing ka du nga zu king sar ki le dun guri chok chung tang ane king sar xiong le kang zu che che a ling zhungi gu zhuyu la xiong nui gyabiyat di xuk chenpa chenpa chung maray rey jang chenpo an namba yin naya ka sarpa ta di rey jikan paray ta di jere dor duyun xiu bayi na ana jik nga jik phar sum du tang tang si xiong ki yang tak bi gu zhuyi tang tu gu guwa la jilu chik tong gu bkya ge ju kyer gui lo ra yin bayi na ana si zhuan chen du ru ngar du gup tang byo ki king sa ki 계지 리슌 쳐서 야경한 공소도 벌. 이 제랑 알아도 그런 변중 아니 망소 송은 간수 또는 이제 어느 거지 경사 리슌 쳐서 팀 뒤엔삼지 땅 알아도 나 공소 좀 벌. 제로 네도 냠이 좀이 직력니 나와 주벌. 파렌시 가서 빨리 공소 제베 냠제 계속 롭소 처리 리네 전주 안에 그러나 급숨 소집에 전두터 랑제기 알아도 링도 딩이 동로 련배 전수 제베 나가는 담당 좀 그래. 디간직 링도 가고 준비 지그래. 다 되네 네도 출로라. 아니 대급림비 미미르네 수시하게 민중 나올라 링도디 쳐버래. 개동 굴로라 아니 링도 디니 냠디 계속 로스테리 네 전주 오늘 생강이 뒤주다. 차브라 제베 개지 미미르네 수시하게 아니 지 전직이 민중 나올라 당가서 링도디 쳐버래. 디게레 그래서나 아니 직 지름이 되도 전에 딜레 아니 가르친 거 알았으나 다지 개지다. 개나기 제유 우지다. 경사 레드베 다 링도라 세트 동진 쳐봐. 다 강리 전투도 전투래라 아니 경사 리버 디니 랍쟁이 룸제 디단 쪽제제 아니 직 접링이 링내게 캬본수 카초가 촌라 나바 사바시 둘레바야 강리 가르다 전투하라 당 알던 거나 랑종면에 차시하고이나 랑종종 땡위나 시슝 디신 아니 경사르 아니 녀르교 슝레 강당 제유 아니 참박하기 조양기 표기 레드 고르기다 전투 팅나바다 두베기 돈 뷰 디니 종합 메리기 튀미르네 송접 제유도 아니 조준 차그 시베 랍쟁이 랍쟁이 공동당 당하도 계질 랑자 딘데진 능도전에 아니 랑자 딜럭 시르송 제제 당하도 링주기 녀교당 송교기 레드는

singa nam cho kirin ki ji zhe ge zhe chi de xie bie li zhen di xun zang da xie yin ting di li zhen ge xi xi qian gu nan ken ge jun la tang bu san zhen de la shi nan bu ci ngan zhen li zhen sen xie nan wa ning tang ne ge jin qi xu yin la nan bu ci yan tu ta nan bu gu tu gu su xie dan ta nian da tu sim zhou yong wei zhe xin ming jun xu yin ting ge xian jia guo la suo

0: 탄더니 비징키 추즈족게 딱다지
1: 디카르니
2: 헤니
1: 헤종 룽치 년치 예궁 헤게 룽치 이 팀제 멜롱 세바나 랑신이기 쿄왕송 랑랑 숭차도 니나 멜롱 딜라 세파르츠
3: 망정 망법이 침대 아니 소수기 차동기 유리 딜이 정해서 침대 쿄왕 성경제
1: 쿄왕지 팀제 멜롱
0: 싱글링제 공감사 말레젠 조정슈겐 디긴이 Tingdi Timzube Shedi Jibinang Silizena, Nanzu Tuyun Dongwe, Logu Bakba Tingi Kedi Genju Kengena, Tugu Kuri Gi Kongsu, Munzin Chene, Ginza Midube, Nanzu Tungi Yopshi. Wenyang Timzube Lamlake, Changbe Bizunki, Kubishile, Logu Bakba Tingi Genju Kongsti, Tugu Kuri Kongsu, Sejiche, Tar Timganki, Jensam Dangne, Genju Kongsi, Nibartu, Ginza Jagwebe, Gadangshi. Yingi Kyushiti Gyurim Kandreina, Shemlangana Tsu Nyamto, Kendo Chinanto.
4: Taitali nga tsum tibalamui, Taringi Kyushiti, Tita nga tsu tsuwe nang tu yang mambu yubi subdashto, nga rang tsuko dea che tu ngi tanda dikir, tanda loko ki, loko kolo nying ki loko siyati kata sige yume nge choshi, yang ngone ki tende yungbe ki choshi ji tende maa chi shungi. Ani di nalo tanda ne zu pongkhen ki mi kaba zi yorba, korang tang, ani gongsi jik pala, korang ni ngar le ki kenja siya sa. Tati kata so sana korang ki leka jikpo, korang ki ane ji susu ki Leka jikpo ji ane pa kundun chiya tenriri. Ngezu kenja maari, ngezu kenja dayang loka chiya di uri, ngezu kenja jitang chibi na, ane di paru di kenja xiao nian da, kenja xiao yu ge di chile gongsi tenzu pa jawa di jayo maari. Da nganzu tanda ngale kenja sena ben chana, da ngale ki jawa siya di ben chiya na ben chana chongkang jino jala zonru chi yi be sopta. Yana ji chimzang jing nang la ba mu chibi sopda da tenzhi jitang gilei ka tenzhi di shi di go ri tenzhi ki kenja yo ri is da di kenja xa caibu shi gu ane korang di ki tanda lei ka qi yu di ki ane cemba di ki da korang da ji kari ji nyu yor san na genju ji nyu yor ri da genju di ming kari so san na Ani lang kian chi genji genjo, ta kari xie di wosana, ta ko milaadri genjo raba, milaadri nian ki tsangpa di ki, ta korang chi leka yungya tsu, leka yungya da pa nang lo lo bi ki, langka la, andi samwili debi, ni tsu yungya la bi na, ta tila chi shugo, ni chi chungku kasab, yabo chi yungya chi do la genjo chi nyue bi reis. Ta di genjo gongsi ki di ki genji nang lo la, ku mikse ki ta kari xie wosana, Ani pen chana korang chi leka chibi korem nang tu kandri la wure da chi bas meg beki moda tangya sopta da korek tangya sopta da yana bas me beki indi korek la bas meba, mil bas meba tenri chibita yana korang ki chi ini chukor tangwa sopta da mikseke da shenda ki da tesha mangbo tangya nri tuwa chi mikseke trikche sopta da yana bakpa sopta da Tendri dimzhu ki yuja, mikse ki tendri dimzhu yuja danya na drikche tendri da bas guwa ba, bas me ba, tendri dangba ya na tendri la susu ki ji di ji danya ki da ji pechu danya ki ane top dang me na ti dangba tendri chongbu yi na ane di la genju ki ane chonggu kasab di jayi mes, di kunzu genji mes, di genji nano tendri chiyo res. Da nido nishu tzabshi ki da junyi niga di.

wen jam ki che mu khu yin su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki ke sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki che mu chin cha ki da we khul kim tho gang ki khu yin su re mu xin zha we tu chi chu ki nin xi le le de ki khu yang chen zam xin nang zhong Digarni, Dawu ki kurkang sibe le chen yi.

ni chung to ji tan ja war reng ni ki to du pem ne reng ni ki ne bu ngar we ji tu du yu ni yi da ran lo na che du ji zo ding huang ke bu xi dong yan na cuo nyang nyong ti da ni mi zi chu pa che tang ge du nyong we gu rim xi ji da ki reng ni ki ne bu tang gang ye la kang ri chi du tuan da ji jiang lam long chong ma nyong wen jiang rim xin le wa la tang lin tang sim ta zang ma jie di le ha shu be cham ti ne da ki me zi kha jo jiang gyur song qi su qi chen qi du xi ne nyong wa din zhi xi chung di da ki chung du ki me zi ni de sui la zhang ma shi ba xi yin rong tuan wei to di ni gun jo ki da la nang wei mo zar qi wei me zi wen zhi ren yang xi zhi du Kedi, Daki Mizir Chawan Lam Jukwana Chungsing, Parche Tang Gazi Zawane Nyong Maguna. Daki Bezun Lumito, Reng Niki Simla Jongtar Chimisi Jing. Pejir Mishin La Samsi Tang Dung Sim Nyamki Mitupke Shidu Yurni. Tidar, Mingye Nezu Jinje Yangawa Shi Yinrong, Kangra Chi Mirong La, Bayang Shum Mirong War, Tile Dodi, 天尼, 地基基, 每次问个土呗, 特别就几银板, 门前切归。

파쇼 소소양 뎨슈바다 싱티 나츠바르쿠 케시 게미 양결 녀크탈롱와르 치리용나 총쇠 미당 어구치링기 삼바르 뮤티닌다 지식 셰버리 삼니 냠니 마메니 타링 뷰살 립치 뮤시니 김라 로용워시 계산기 아마 로아 립투 데모타와르 용켄 창마 로아 심바다 계산 대동 로아 립 메베 뮤 네츠위기 고네 주파르 삼로 십주 팅직당 어큐사르 지시에 치바르 치나니 미 삼바르 소소르 노 유잔 치바리 삼 이용아 냠니 치다르 체나 링미 마신신 삼로 망부 땅타르 뮤 지시에 치바르 침미바시 웬디 튼디 심라 첸두 믹베낭 체르메 각바다르 신두네 마디와르쿠르 Tiring gemuti ursin tinrashik langba tongdu me simla yugu hajan chimputip. Lo teda ki nangtu, sosu chawa karishik chegui chungnayang, chö jizye nyanyishik yangme. Khonsudang nyeshu ni chongbe agu tsirin zamshi. Wendi, ninshe dita nang, me kyang agu tsirin la denbe namgyu de gemuti le yakba dene mebata. Yangyar samlo ting sabzam tongdu, Morang ki kyang agudang kimzang jikla deji dangne, kesan le legi chowa leksam yongri changwa mayinam. Teyang gyungam chebashik yinbe, semtsu te jawa chongsui nang kemna, morang le gyabshie mekyakbe ngibame. Genche langta chueba dindra kare chebare. Dokba te dar sebe, myo senpa sengsin le kyunne, lakba chuzam chedi marmi shik barwadang. Chengwa jenshin rangsim lhuyla pabdabche. Gadong zongtang chechi, lambar zishin qinyong tuqin. Lamke yeyun ki qipung tartor tala laglong dangma nidu qime chokar chabgutsu. Xelong dakchen ki jitik moche gyache surku na kumne debe chengsur ki doji gyache nangla mingyu jikgebe muji xindu qiwa xatari. Mi tenzu dojir dedi jikyong zamda go pur zamchi. Wendi doji donglu ne deyuba tongwe kata chi mapu. Laglung langne moche nangdu chisir kir yungwa dongla gemne ca pipeche. Tedu ki chudu mocha jik nang yuebe mi sobda sebu mirikbar. Tegringi sani lung ki kir yungwa jawe luja selam mise yang yang chagwada. Laglung jagwa na luja hopdi chewar cha. Changsur ki doji dongla mbushik jugi yuna channe lakbe zimbar chimbe chema barmu kangtep. Namgun yi na kue tsamtsum mebar kutung la chiwar ngegyang. Tirin kue chinga chonggirne nyuebe kutung neozirishik kyun yuba te cuisi sarwe lakba zogba chiwar masu. Kue lakba tere yoyua di jayshin chisa mani tar kalil la tambur dambe pong ki dengtu chishin. Chima nyi la gyoba chimbukki. Kue Gādōng zōng chōng kī nūm nā lām tōng tōng tēyāng chēn. Mī kāng shīg ūchū chītār yāng, sēm lā chēn shū nī pēyū rī sēr mū, chēng sūr kī dōjī ngū nē shē nā tētā mīn. Pū chōng sū nē mā chē kōng lā, kē sāmbar jēk dīn tī shīn, pū chōng zū sō chā shīg rī nyam kī yū mū. Wēn tī chōng kīr kī nūm nā lām tī nē rū kū chōng chī, kō tī nē chē mē tū. Pēyū lā lōgbē lām tū gyōba tāng chēpjī sūnā kī. Kō chītū kōnā tsū bē lām tīr sūnā kī bātā. Lō tō yākbū mē kī wē pēyū kī sātī lā sūnā kī shī. Chītū kī jī bē chē tū kā tāng nē lū līm bē tsū tētā lā sūnā kī. Kēsī kīm nē lō sā lā lō shio sī ūtsū tīndrā chē mē nā. Kēsī pēyū nā pōmō tōng sīm chē mā shīg mē nā. Kwaani ngui ne chonggir nang nila zha gyu ne dionduu chi. Gabri doji rangi rupa ti chengsuri kim ki kisa tuwe rile chi mi la ngui ne loto ki. Tidar samur moja kalil la kakakbata. Kwame tsormi ngang da chongzu nila jor singji. Moja ta ne tsana jen kyu ji ki gortu. Kongdu lenge ne senshi nawa dini pyo ki shungi zomke ma nima pendua la ki gyayi ki tuwa nian zambata. Zomba bu bijun kang ne bijun nangwe zemchung rinche. Njumu bu xeba pionu ne pyoge du pöpgyurdang zomji yangdun jie xubati liu ngabatishi.
Sengelengye, ting di yu li zhen pyu simba yin. Li zhen zhe ju dan zhe chun nang gen ni wu xia la da, xie pxie chen gui ba ni miyang la zhi. Lengye shu dian jia gu.